Omade na fa wa ho ade nyina ayama awade. Juma ni atwene. Nyanta ni mutia.